barkanmu da saduwa cikin sangonmu na gari ya waye. Yau take Litinin 21 ga watan 9. Shekara ta 2026. Fara fatan kowa ya tashi lafiya. Dawa yana nan dauke da shirye-shirye masu ilmantarwa, ibekewa da kuma sa wato nishadi. Shirin na farko shine shirin nan na zaben safi da misalin alkur'ani mai sauraro bai goma rari labarin wasanni kuma su labaru inda za a saurara

maganin turawa da ke kasuwar da ran cikin garin Bauchi ka ara min kunyar kan gaida matan naka malamar Rabi'a to da sana yaro naka lokuman da mi da Halifa da Hafsa da Zaliha da

sake baki ɗaya su kamar yadda kika rubuto da ya musu fata alheri a gare su. Alhaji Abdullahi sarkin Hardon Babi na sarkin Wurmo mai garo da Katifa da ke sa barka sarele ka arayin kunnuwar ka an gailawa matan. Na Kalimatu Sadiya da Barkisu da Gogoda Ummi haka zalika kana gaida Idris Jika malume ka sai da Sarno Alhaji Al-Hassan Adamu kana gaida yayin naka Muhammad Saleh Walin Wurnu dan Bauchi mai rike da gidata da Nasu gamji ba lokaci mai galan lanta da ke sabuwar kasuwa insa da gaisan ka zan tashi lafiya filin yaben sabon ke tafiya a sanna sanno zalika da kanwar da antin tinsa anti Barki su sai mai gidan naka Bala mai Kajita da Malam Islam kaza askin baba kace da ma gaisonka da karin nan kwasirka zuwa ga

jihar Bauchi to muna godiya kwarai da gaske da na ga sakon gaisuwa daga Akure wato Dawiru mai fata zida mazaunin Akure kace ka ji an sa muku wakan dan koro ka dauka wani sabon ruwan tisha ne nace maka a gidan rediyon Bauchi ne kamar yanda ka sani wato BRC1 to muna fatan ubangiji Allah ya tallafa mana da mu

وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله يتي الله يا لامن ce maka ba zai kifar da al'ummarka ya dandana mata azabanta ba azaba ba wa anta fihim kana rayuwa a cikin su Allah yace an maka wannan alfarma wuce-wuce aka yi da al'ummomin da suka wuce Allah yace annabi wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba ba zai kifar da su ba ba zai darkake su ba wa anta fihim kana cikin su wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai azabtar da su ba mutukar suna istighfar da kansa da kansa annabi yakan ce ana nabiyur rahma annabi yakan ce ni annabiyur rahma ne ana nabiyur rahma annabi yace ni annabiyur rahma ne a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya ayyuhan muta inna muhdada rahay ba ku kyautanta ya ayyuhan nas annabi yace ya ku mutane innama ana rahmatun muhda yace ni fa rahama ce da Allah ya muku kyautansa shi yasa duk wanda bibi sira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da wahala duk kafircin sa bai musulunta ba da yawa da yawa waɗanda suke musulunta duniya musamman

0: labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yaji yadda annabi yake yaji yadda tsarin sa yake yaji irin policy da yazo da shi duniya ana mishi tadi
1: musulunci na kamaran sa
0: ana gaya mishi musulunci na kamaran sa gaba gaba karshe sai musulunta Ja'far ne ya tsaya a gaban sa lokacin da suka yi hijira zuwa Habasha ayyuha al-malik yace mishi kunna qauman ahla jahiliya na'budu al-aslam wa na'kulu al-mayta wa na'ti al-fawahish wa naqta'u al-arham wa nusii'u al-jiwar

0: alƙawari zamu kira wato Balayau wadda shine auditor na kungiyar masu rasuwa a matakin farko ta Grafka kuma shine ya kasance mai horar da kungiyar kwallon kafa ta wato Real Jahum wadda na gaba gaba ne a harkar kwallon kafa a nan jihar ci wadda shi ma kungiyar sa ta tsinci kanta a cikin wannan gasa ko ce lissafin kungiyoyi guda 44 zamu ji ta bakin shi koko yana da kwarin guwa na ganin cewa ya lasi ko kuma da su lashi wannan gasar. Assalamu alaikum Balayau, barka da warhaka. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Balayau, barka da warhaka.
1: Barka dai.
0: Al'ummar jihar Bauchi suna sauraron ka kai tsaye ta shirin labarin wasanni. An tsinci kungiyar ka cikin jerin kungiyoyin da za su fafata gasar Grafka Champions. Kuma tun farko asali an fi sanin ka da Real Madrid, kuma su gonar kofi madara sun lashe gasar ta kagurar nahiyar Turai sau 15, gashi kuma kai ma kana cikin wannan gasa na Real Jahu wanda Grafka Champions wadda za a fafata karo na wanda za a fafata a wannan shekara. Shin akwai wani tukiya da kake da shi kan cewa za ka lashe wannan gasa ko kuma wani daka ba da wani misali na ganin cewa wasanni ta ci gaba a jihar Bauchi?
1: Salamu alaikum jama'a. Kamar dai yadda ka faɗa, na cancanci buga wannan wasa wanda kuma a tarihin ta wannan kungiya kullum tun da aka bi wannan competition ba shekarar da bana haihuwa in buga wannan mataki. Kuma ni ne na farko wanda ka fara buga panel wanda Allah bai bamu nasara ba, aka samu tuwa na panel din wannan gasa na Grafka Champions.
0: Dai na kai panel din
1: mun buga da Black Arrow ne.
0: Wanda dai ta yankin kofar wambai kofar idi
1: kofar wambai muni dai farkon da muka fara zuwa fara a wannan gasa. Kuma na biyu wannan kofi dai mu kamar za mu ce mu a bai jefan mu tarihi, muna da tarihi a kai tun da mu ta fita daga bangare na kwata panel muke fita ko kuma sami panel gaskiya, amma daga nan farko na ba mu ta fita daga wannan wuri ba, wannan tarihi ne namu a wannan kofi.
0: Ana batun cewa wannan gasar shine na daya a jihar Bauchi, kana ganin za ku iya bada wasu misali ma lokacin da kuka je fafatawa wannan shekaran domin kara jinjina mu wannan gasa?
1: Yanzu haka ne tunda kaga an fitar da tumatumai ne wanda za su fafata a wannan wasa a yin registration kafin kuma a ɗauki mikati na fara. Tunda kan lura an fitar da kawai jadawalin yin rijista ne, babu wani tsarin da aka fito da shi na cewa ga kaza ne na daya na biyu na kaza na kaza, wannan ita ce za ta fito mataki na gaba.
0: Abinda nake nufi tunda ka bamu wannan labarin kyauta, kungiyar ka ta Real Jahum za ku fito da wasu sabon salo ne na yan wasa wanda da aka ga wasu yan wasa suna kawo yan shekara ma 35 40
1: aiki shi mai zan da kasa na aikin ina ta kuma na yara yara yara ne kuma sakamakon wanda muka ne yara kuma da gogaggun gaskiya ya biyu ko uku aka ci wannan aka ne. Amma dai yara sun fi yawa a cikin gaskiya.
0: To da sako za ka bayar musamman kana da mukami a Grafka masu rasuwa na jihar Bauchi da magoya ba wanda suke dan tada husuma ko wani abu?
1: Wannan kuma ai duk wanda ya san wannan bayan fitila ya bata karar da komai idan su koma da cin baya yi.
0: Na'am.
1: Ake suna bata iPhone da komai duk sun da kaga sun su ma yawa cikin ta kasar mutuwa take. Sunanta ma mutuwa ne ya durkusa ya tafi a babu. Sabila da mu abin da muke so shi ne kwanci zanto mai hankali mai nutsuwa. Tun da shi ba malami ne mai koyar da wani. Bai kamata kuma ce shi an same shi da wani hayaniya ko kuma wani abu, tana ce tun nesa ta zo tana hayaniya ko wani abu. Wannan shi ne abin da nake so in ja hankalin kowa, a yi wasa cikin lafiya, ƙoshin lafiya, tashi lafiya.
0: Mun gode Malam Balayau da ka ba mu gudunmawa cikin shirin labarin
1: nan. Sai kuma ma ya zo kan kira na zo cin kotun.
0: To ba da mu Allah ya kai mu. Mun gode Balayau da gudunmawa da ka ba mu a cikin shirin labarin wasanni a nan DRC 2 FM Bauchi. Yayin da za mu koma ga sauran sakamakon wasanni daban-daban da wasu abubuwa da suke wakana a fajar kwallon kafa, yayin da a yanzu haka kungiyar wato magoya bayan Manchester United suna za su shirya wani gagarumin taro na kai ziyara ma Sadiq Abdullahi Baba, yayin da idan muka koma ga tawagar kungiyar kwallon kafa ta Nigeria an sami sauyi na dan wasan nan da ya sami rauni mai suna wato Victor Osimhen da aka mayar da sunan dan wasan nan mai suna Tayo Awoniyi. Mu je ga gasar kwararru da ke fafatawa ta Nigeria, kungiyar kwallon kafa ta Enugu Rangers sai kace-kace da kafa United da ci 2-1. Sai kuma a wasannin da aka fafata sauran wasanni daban-daban, kungiyar kwallon kafa ta Ikorodu City ta tashi dangaras da